tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: 1288 to talk about it. A bend in the road is not the end of the road. If you're willing to seek help, you will find a way.
1: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
2: Ang kuro-kuro at opinyon ng programang ito ay mula sa kanilang hosts at sa kanilang mga panauhin. At hindi nangangahulugang opinyon din ng stasyon ito, Metro Plus.

0: Paglabas nyo, wala na yun.
1: Wala na yun, ano?
2: Paglabas mo, hindi ka pa pumapasok ng cinema, wala na yun.
0: Baka buksan ko sa harapan ninyo para matikman nyo naman.
2: Yun! Hello din sa ating mga kasama, especially yung mga kasamahan po natin sa Dara Restaurant. Diyan po sa, ano yung address nila? I forgot their address. Anyway.
0: Basta, exit A2, turn to the left. Nandun sa...
2: Turn to the left, then you turn. Kasi pababa yun eh. Doon sa pababa yun eh. Anyway, sa mga kasama po natin dyan, si Jermaine at si Mark. At sa lahat po ng bumubuo ng Dara Restaurant, thank you. Because they will also be part of our advanced screening on Saturday and Sunday.
0: Oh, the building is yung Soho 189 yun. Sa Queens Road West, Sangpun.
2: Okay. Anyway, hi to Danya. Magandang gabi po sa inyo. Si Mitch, hello. See you in Mayon in December.
0: Mayon?
2: Uwi siya eh. Pero, taga Bagbicol yan eh. Hello, Leos. Kasama po natin. Buenas noches, Tita Gail. Si Eda Aguilar. Pagbati rin natin kay Julie Gelongo. Watching from Himamaylan. Himamaylan City in Negros Occidental. Mm-hmm. Mayong gabi isa mo, Day. Si Tita Joy, kasama rin natin si Annalisa Abelia, and she's watching all the way from Taiwan. I forgot the lady na naka-mesa ko. Tama ba yun?
0: Pagka in-English ko kasi parang ang sama eh.
2: Kaya nga, tinagalog ko nga eh, diba?
0: Tama naman.
2: Tama naman siya, diba?
0: Nakasama ko sa...
2: Sa table.
0: Sa table.
2: Hindi sa Tagalog. Naka-table ko, pangit rin.
0: Yun na yung mapangit. Yun na yung ayaw ko sabihin eh.
2: Sinabi ko tuloy. Hindi. Because I was waiting for Dash yesterday to give her something sa Wan Chai. Eh, nakaupo ako. I wanted to have lunch. Diyan, katabi ng Fortress at saka ng Timomo sa Wan Chai. Ano ba yung street na yan? Yung may tram?
0: Yan yung likuran ng Southern, no?
2: Yes. Is that Wan Chai Road? Hindi, no?
0: Hindi. I think that should be Hardcourt
2: Road? Hindi.
0: Hardcourt.
2: Really?
0: Tingnan natin. Marami tayong
2: tingnan. Tita Edna is with us also. It's 23. It's 71%. It's raining right now in Milan. Pagbati rin natin kay Jamela Corda. Also, Romana Balanay. At kasama rin natin si Janet Tagala from San Jose Antique. Hello sa'yo. Si Tita Dory.
0: Johnston.
2: Johnston Road. Marie Castillo from Tung Chung. Bibit-bitin ko na naman yung mint mochi ko. Ano yun?
0: Huh?
2: What is that?
0: Mint mochi?
2: Ah, hindi kasi may dadalhin yata siya. Yung pinag-uusapan niya, nakukunin mo yun eh.
0: Kailangan mo kainin dun sa ano?
2: Si Tita Dory is watching
0: nakasalo sa lamesa.
2: Yun. Ano trinanslate mo?
0: Hindi, si Tita Gail, Ate Gail yung nagsabi.
2: Ah, okay. Uh-oh. Listening while walking around Santa Rosa, Laguna. Hello sa iyo. Si Tita Mitch, laing ulit, Kuya Mike. Yes, pili nuts. Yes. Pansit ano bato? Yes.
0: Ano 'yan?
2: Hindi pagbalik niya. Huwag mo kasing babanggitin yung mga ganyan pagkasama natin si DJ Macurves.
0: Naninervious ako eh.
2: Oo, di ba?
0: Baka kasi yung mga blessings, umapaw na naman eh.
2: Oo, siksiklig
0: yun. Oo, nung nandito si Tita Kerry noon, talagang hindi ko alam kung saan ko lalagay sa tiyan ko yung pagkain.
2: Sobrang dami, no?
0: Sobrang blessed eh.
2: Oh, Mariquette Argelio, tama, Johnston Road. Mm-hmm. So, nakaupo ko siya dun sa, no, sa restaurant. Ako muna actually nandun, tapos I was watching some videos. Kinantay ko nga si Dash. And then, upo siya, can I sit? Siyempre, buha tayong chicken. Can I sit? Sabi ko, yes. Tapos natanong ko sa kanya, and so on so forth. Yung pala follower natin.
0: Hindi ka ba namukhaan?
2: Hindi. Kasi concentrated siya dun sa ngaulam ho niya eh.
0: Ako rin naman eh. Hindi kita mamamukhaan kung ngaulam ho yan.
2: Oo, ngaulam ho, di ba?
0: Tapos yung may vinegar pa.
2: Yes! Yung red vinegar. Tapos maraming chong, di ba? Perfect, ano? So, sinabi ko sa kanya, nag-usap kami, ganyan so on so forth, taga mid-level siya, bumaba lang siya dahil namalengke siya, may kakumain lang. And then, sabi ko, sige, okay na yan, ako na magbabayad ng pagkain mo. Sir, hindi na. Okay. Nahiya ka pa eh. No? I forgot to get her name actually. Pero naman, nagpa-selfie siya ng araw na yan. Pagbati natin kay Lucentia Payumo at sa kay Maria Fortitz. na nanonood sa atin. Tita Cielo watching from New Territories. Kahit every now and then, paikot-ikot ang aking signal. Poor connection lang naman. Ay, nasa ano ka eh?
0: Nasa North ka kasi.
2: Nasa North ka eh.
0: Kung hindi ko pwede siya pwede ano yun eh.
2: Hindi.
0: Ang pangit ng signal ko ngayon sa bahay. Wala akong wifi.
2: Napansin ko nga. Mm-hmm. May drop ka, no? Yeah. Minsan nag-one tick ka lang eh.
0: Wala akong wifi.
2: Oo.
0: Kailangan ko actually kasuhin. Wala pa yung credit card ko.
2: Hanggang ngayon?
0: Oo.
2: Tindi naman. No?
0: Pero, yung China card ko, next month makukuha ko na.
2: Unahan mo na naman ako. Hayop ka. Okay, Sunday's forecast, 27 to 32, 55 to 90, medium to low on Monday at 27 to 31. That's the 21st of September. Yan po ang martial law.
0: Sabi ni Tita Mitch, text niya daw siya.
2: Bakit?
0: May sobra daw siyang pagkain.
2: Ngayon?
0: Ah, kala ko. Hindi ko, na-excite ako masyado. Text, kapag, kapag sobra daw yung pagkain, bababa daw siya.
2: Yun.
0: Hindi ko tete-text.
2: Nabigla ka na natuloy. Huwag kang ganun pag ang mga ganyan.
0: Share the blessings.
2: O, mag-text ka na lang sa amin. Pababa na ho ako. Yun. Pag ganun.
0: Pagka sinabi namin na parang, uy, may blessings tomorrow. Oh. Mag-text ka na.
2: Yes. Okay. So, kala ko kung ano yung reaction mo doon sa
0: kala ko rin. September kala ko may pagkain siya ngayon eh.
2: Tuesday's forecast, medium to low. Chances of rain, 27 to 31. 65 to 95% humidity. Wednesday, Thursday, and Friday, magkasintulad po siya. 26 to 32 degrees. 60 to 90% ng humidity. And the chances of rain is very low. So, yan po yung ating kalagayan ng panahon sa darating pong 8 araw.
0: Mm-hmm.
2: And let's move on with the forecast of the weather in the next couple of days. Checking in New York City, it's 22 degrees and bright and sunny. Paris is 21. Mm-hmm. We have Sydney at 13. Riyadh continues to be very hot at 39 degrees. We also have Los Angeles at 19. Toronto at 16. Rome at 29. Madrid at 23. Barcelona at 24, 20 in London. St. Petersburg is 17. Lumalamig na. Tokyo is 21. Singapore is 29 degrees. We move on to other parts of the Asia. Kuala Lumpur, 29. Manila, 27. Bacolod, 27. Ilocos is 28. Pangasinan, 27. And Baguio, we are at the teens at 2,500. 2,500. Ilan, ano bang taas ng from sea level ng Baguio? 1.5 lang yata eh. Can you double check?
0: Baguio City height.
2: Yes. 19 after 8 o'clock sa lahat natin mga kasama. Tita Agnes with us.
0: 1,500 meters. Pero yung mga tao daw, mga 5.5 lang.
2: Kaya nga, tinaas sila dun. Mabatuan ka niyan. Ay, nako. Kasama rin natin si Marilyn Foronda na nanonood sa atin ngayon. Thank you for joining us right now. And baka kasama natin ang inyong Tita Carrie. Tabayan. Uy, nandyan na pala siya. Wow. Parang ang bagong makeup. Sino ba yan? Sino ba yung makeup artist na? Sino nga yung magaling na, ano? Si Ricky Reyes. Sino yung susunod na kay Ricky Reyes? Yung bading na may asawa?
1: June Encarnacion.
2: Yun! June Encarnacion. Yun na yan. 20 after 8 o'clock sa ating programa. All the way from the Philippines.
0: Umuulan pa rin dyan.
2: Oo, nakita ko nga. Di ba kanina? Nakita natin yung bagong bahay ni ng the Encarnacions.
0: Not related to...
2: No, not related to June.
0: The bakla.
2: No, not related. Naimbita na nga kami sa ano eh, sa housewarming eh.
0: Mm.
2: Oo, pero hindi pwede kasi isa lang ang pwedeng umalis dito. Hindi pwedeng dalawa. Kung hindi, walang programa. Tawa-tawa ka dyan.
0: Naawa na ako para sa iyo eh.
2: Ayup ka. Naawa ka pa niya sa akin. Ha?
0: May Pasko pa naman.
2: Okay, 21 after 8, all the way from the Philippines. Please welcome ang inyong Tita Carrie.
1: Yes, ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanong.

0: ng Diyos, maranabanggi sa indyo ka, boss, na imbag nga rabi, kada kayo amin, masanto siya labi, id sa kayo namin, maya pa, bengi, kay kayo nga, good evening, at salitang rabi, masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores, muy poco poco, es muy tanggal di koko, no, pwede ka na book, porque grande ba, strube na, it's armalite, prakatakatakatakatak, nung kanong, nung kaputol, buenas noches, bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, sa ambang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Quintat Rizal, Philippines, ang inyong Tita Harry.
1: That's right! Hi, hi. Kamusta ka na dyan? Parang ng gym kaya ata, okay, kasi may nakita akong bag doon na itim mo.
0: Okay na ako kaysa dati.
1: Okay. Dahil may nakita akong bag na itim dyan eh. Hindi siya common bag na nandun sa likod ng ano mo. Sa ilalim ng ano mo. Feeling ko nag-stow away ka. Nangapit bahay ka na naman ano.
0: Pag i-stow away pa lang.
1: Ah, okay. Okay. Hindi ka...
0: Pag i-stow away pa lang kasi we need to visit ano Baguio.
1: Oh,
0: kaya na nag-uulan pa rin eh.
1: See? Sabi ko na nga ba eh. Sorry.
0: Nag-uulan pa rin. Ayaw na matatanda na umalis.
1: Eh, syempre. Kailangan asikasuhin muna nila yung blessings na...
0: Kaya rin. Nga eh. Slippery when wet daw eh.
1: Yes.
0: Madulas.
1: Mismo.
0: Pagbasa.
1: Velma Banag, kasama natin ngayon, watching from Tunmun. Evelyn Imperio, watching from Homantin. Hindi ko lang maintindihan ito si Elizabeth Carr, si Joel Cruz, whoever that is. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama sa araw na ito, maya-maya konti, maipalalabas po namin sa inyo ang mabibigay namin sa inyo yung sa ating anong sa inyo. Ito muna yung headlines natin sa anong sa inyo. Ha? Medyo nakita nyo naman yung itsura ni Tatay Digong, ha?
0: Oh, long hair.
1: Ang laki pala ng tenga niya, no? Ang haba pala ng tenga niya.
0: Mahaba buhay eh.
1: Yes.
0: 81 years old.
1: Diba? Ang unang sulyap sa pagdalo daw ni Tatay Digong sa ICC, first time ito, first time ever. Ang, diba?
0: Kasi diba hindi siya nagpakita eh.
1: Correct, correct. For a long time.
0: Hindi siya nagpapakita.
1: Correct. Ang pagkalampag daw ng Korte Suprema sa mga mambabatas tungkol sa maipasa na daw yung tinatawag nilang anti-dynasty bill na almost 39 years nang inaabangan. 37 na ako dito.
0: 39 years na pala.
1: Grabe naman yun.
0: Dapat naipasa na pala nila yung anti-dynasty bill na yan.
1: Yes!
0: Sinulugan, inupuan ay, ng mga hinayupak na yan.
1: Si, ano din, ang first cousin, eh nasa kulungan na rin. No? Ang pagkakulong ng dating speaker Martin Romualdez. At ang pagbibigay ng opinion ng apat na dating mahistrado. Diba? Yan. Magaling si Panganiban, ha? Magaling si Panganiban. Talagang pinairal talaga. Galing.
0: Galing ha. In fairness.
1: Correct ka dyan. Anyway, yan po yung mga headlines po natin sa araw na ito. Maraming salamat. That's courtesy of Google Gemini. Hindi ko inaangkin yun ha. Credit to the owner yon. Credit to the owner. Alam mo kami dito, hindi kami umaangkin ng mga bagay-bagay. Mahirap angkinin yung mga ganyan. Oo. Diba? Pagbati natin kay Tita Kat. Ikaw ba, Tita Kat? Nasa hospital ka dahil may alaga ka, no? Hindi ikaw yung nasa hospital. Pakiklaro lang, Tita Kat. Alam mo naman kung gaano ka namin kalab dito. Sabi nga dito, sabi ni, ano, yes, ang mga parents ko ang lalaki ng mga tainga, kaya ang haba ng buhay nila. Tita Joy, si Joel Cruz po, Kuya Mike, na maraming kambal na anak through... Ah, okay, okay.
0: Siya yung through surrogacy.
1: Oo, siya yung maraming anak na iba't iba yung mga nanay. Tama ba?
0: Magulang, oh, na gusto niya, basta may natypan siya, bayan yun.
1: Oo, tsaka yung mga mistiso-mistisa eh, no?
0: Oo, mistiso-mistisa. Milyonarya eh.
1: Galing. Anyway, napakagaling talaga nung... Ako, ito lang siguro mapupulot ko doon sa mga pangyayaring naganap recently, no, ha? Ang masasabi ko lang dyan, napakagaling po ng panganiba na yon. Kaya pala naman siya talagang chief justice siya, no?
0: Yeah, chief justice, si Hilario Davide, chief justice.
1: Oh, galing.
0: Si Puno, chief justice.
1: Magaling.
0: Ang associate justice lang si Ascuna.
1: Oo. Pero sobrang galing noon. Unbelievable ako doon.
0: Yeah, and even yung ibinigay ni chief justice Hilario Davide, yon. 'Di ba? Wala lang siya kasi true med, may sakit eh. Hindi pwede na mag-live siya.
1: Okay. Napakagaling nun. Agree ako dyan.
0: Yes, hiyang-nahiyang si Tatay Digong sa ibang bansa.
1: Oo. Pa naman, diba? Gusto ko nga tanungin kung ano yung diet niya eh. Kasi ang ganda ng utis niya.
0: May bantay pa siya, 24 oras.
1: Oo, feeling ko yung bantay niya dyan, medyo mistisa siguro.
0: Malamang. Oo. Para naalala ko tuloy yun ni Lips to Lips ni Tatay Digong na OFW, bawat puntahan niya eh.
1: Dito, di ba? Dito. Nangyari rin dito yun.
0: At even sa Singapore, meron eh. Sa Kuwait.
1: So feeling ko, kaya hindi na siya masyado nagsasalita na ngayon dahil may iba talaga, iba. Makamandag.
0: Iba kamandag eh.
1: Oo. Pero bagay yung mahabang buhok niya.
0: Bagay.
1: Sabi nga dito ni Mills eh, doon lang si Digong, hiyang na hiyang siya sa ibang bansa. Sa ganung age, nakakapahinga siya ng maayos at malayo siya sa stress para sa buhay niya.
0: Kain tulog.
1: Di, tsaka for sure, lahat ng kinakain niya dyan, presko.
0: Oo, tsaka imaginein mo yung may bantay ka 24 oras.
1: Correct na dyan. Sabi ni Gail, baka naman Russian yung magaganda na kasama niya. Antindi, no? Antindi ni Tatay Di. Ang di nung napansin ko siya eh. Di ba kinukumpara nga siya ngayon? Kinukumpara siya kay Palito. dahil doon sa buhok, dahil sa buhok niya. Di ba yung...
0: Sa Korea din pala may ano.
1: May hinalikan din siya.
0: South Korea, oh, may hinalikan din
1: talaga
0: pala
1: naman,
0: si Tatay
1: Tigong. Anyway, pagbati natin kay Tita Gertrudes din na nanonood sa atin all the way from Taipo. We're gonna take a break sa sobrang init ng panahon dito. Ano bang temperature ngayon, my DJ McCurves? Temperature ngayon? 28 degrees. Humidity? 75. Okay, 829 sa ating programa. Coming up next. Walang iba kundi anong say nyo.
2: Metro Plus Weather.
3: It will be mainly fine and dry and hot in the afternoon. Current temperature stands at 30 degrees and relative humidity is at 70%. The outlook. The weather will be mainly fine on Friday and over the weekend. It will be dry and hot during the

0: may opinion ka, say mo na. Huwag mastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Bali po tayo sa ating programa, 832. Sabi nga ni Cecilia Nabong, para sa akin, mas okay ang look ni dating Pangulong Duterte. Yung diet po siguro niyan, mas healthy at pwedeng mag-exercise. Hindi lang yun, di ba? Yung mga gwardiya niya.
2: At saka ano yan, full check-up yan palagi.
1: Yes.
2: They seek to eat na...
1: No, but I mean, in fairness, ha, kung hindi natin pe-personalin, pero he really looks good. Pero Pinoy
2: talaga. Sa ating ano sa inyo?
1: Oo. At saka sa Pinoy lang naman talaga, may pintasero pa. Mukha ako. Ba't ka ba nyo inaano? Ang ganda nga nung itsura niya. Wala, sabi niya siguro, don't cut my hair.
2: Ang daming umiyak ko. Lalo na si ano, Robin Hood Padilla.
1: Yes.
2: Oo, napaiyak daw siya. Nung makita niya si Tatay Digong.
1: Galing. Anyway, let's move on. 8:33, Anong Say Nyo?
2: Yes! Ayan, dako na po tayo sa ating Anong Say Nyo. And bago po yung ating Anong Say Nyo, hi muna. No? Happy listening kay Sir Kento Herney Paragas sa Las Piñas. Yes! Ano dyan? Sarento! Ayan! Nagpakita na si Tatay Digong dahil may hearing siya kahapon sa ICC at dininig ang kanyang kaso at niyang mag-appear sa unang pagkakataon. Inabangan ito ng mga biktima ng drug war ng Pangulo at syempre lahat ng DDS. Syempre, at sila'y maligaya dahil nakita nila si Tatay Digong. Mahaba ang buhok, maayos ang kalusugan at parang mapula-pula ang kutis. Ganon din daw ang mga biktima ng war on drugs na nasisiyahan din. Maligaya din daw sila para at least buhay si Tatay Digong na mapapanagot dahil inosente ang karamihan ng mga napatay sa war on drug ng Pangulo. Kumaba ang buhok. Napaka ano niya ngayon tingnan, ano? At medyo may asim pa rin naman ng konti. At mukhang ang nakakano lang yung sinasabi ni Tatay Digong na baka magkatotoo yung sinasabi nito na baka doon na siya bawian ng buhay sa kulungan. Dahil nga na-deny ang request nitong pansamantalang kalayaan dahil sangayon din pa rin po sa mga judge, no, ng ICC, flight risk pa rin daw ito sangayon sa korte at nasa kapangyarihan pa rin daw ang mga Dutertes at pwede nilang malagay sa alangan ng sitwasyon ang mga witness at ang mga nagrereklamo at biktima ng war on drugs. Sa ngayon, feel mo na sa Pilipinas na kapag ang hari, ito yung ano natin, ha? Kapag ang hari ay wala, siyempre mapuputulan ng sungay ang mga natitirang reyna at prinsesa. Nababawasan din ang kapangyarihan at ilang beses nang nawalang saysay ang mga inihain na reklamo ni VP Sara sa korte at mas marami ang kabiguan niya ngayon kaysa noon na nasa kapangyarihan pa sila at nandito pa sa Pilipinas si Tatay Digong. At ngayon, tinatalakay na ang mga tagong niya.

0: naman ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. At lalabas na po yung mga SALN, lalabas na rin yung mga bank records, no? And even yung mga records po ng Anti-Money Laundering, no? Council, lalabas na rin po yan. Kaya marami po ang mga mag-aabang dito sa mga tagong yaman ng mga Duterte, lalo na si VP Sara na sa ngayon nga doon sa AMLAC report, bilyones ang kaperahan ng Vice President at ng asawa nitong si Manz Carpio. Kung ito man ay may katotohanan, malalaman po natin yan, no? Kaya abangan ang susunod na kabanata. Maging sa mga OFWs daw abroad ay unti-unti nang nawawala ang asim ng mga Duterte. At ang karamihan daw ngayon ay nagigising at naniniwalang dapat managot si Sara at si Tatay Digong. Tayo naniniwala pa rin sa sinabi ni Erap na ang buhay ay weather lang. Kawawa kayo ulit kapag nanalo at nabalik ang mga Duterte sa pwesto. Ah, yan ang banta, di ba? Ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Walang katapusang gantihan na naman yan at kasuhan dito, kasuhan doon. Si Sara pa, gagalitin nyo? Ha, mga putris kayo. Yan ang ating BP. Kayo, anong sa inyo sa itsura ngayon ni Tatay Diggs? Anong sa inyo dyan?
1: Para sa akin, I mean, he looks good, no? Sabihin ko na lang na alisin na natin yung pagiging ano niya, yung pagiging whatever na nangyari sa kanya and so on and so forth, na natali siya politically and so on and so forth. But he definitely looks good. He looks even siya umalis dito, and you know, we can only say all the best sa kanya. Siyempre, may mga situations na kailangan nating bigyan ng pagkakataon, no? Na sana sa lalong madaling palahon, maayos na ho lahat itong nagiging problema po natin, yung sa ICC niya na problema, yung mga kasamahan niya na dapat kasama niya doon. Siguro pag ngayon, siguro pag nakita na ni Bato yan, sabi niya, parang gusto ko na rin pumunta doon, ha, dahil mas pogi si Tatay Digong nung umalis siya, eh. Nung mas, di ba?
2: Magkakabuhok din
1: siya. Magkakabuhok siya. Hahaba din buhok ni ano. You'll never know. Baka, di ba? Baka mo lumabas yan. Sabi niya, tatago eh, di ba? You'll never know. Hindi, ano lang naman, sa akin, comment ko lang yan. Baka, given the opportunity, maiayos dun, di ba? Alisin na natin muna yung politics aside. Ang akin lang dyan, doon na mas nakakapagpahinga siya, walang gumugulo sa kanya, walang telepono eh.
0: Walang stress. Walang stress.
1: Oo,
0: walang stress.
1: Correct ka dyan.
0: Di ba? Mm. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Lahat stressful.
1: Yes.
0: Mm. May stress din siya kay, ano, kay Sara.
1: Ay, isang,
0: at least doon, sa, hindi.
1: Sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Yes. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, sana naman, pagdasal na lang natin siya na lalo siyang lumakas doon.
0: Alam mo, ang sa akin lang, mas believe ako sa kanya.
1: Mm.
0: Dahil, being ano, yung makikita mo talaga na, yung acceptance niya, di ba?
1: Nandun na eh.
0: Doon sa pangyayari, ano yun eh? Iba yun eh. Mm. Tapos makikita mong tinitindigan niya, hindi yung makikita mo yung di ba sa iba, yung kagaya nila Senator Bato de la Rosa, nila Senator Bongo, na nung una, di ba, umiiyak at nagsisigaw at sinasabi na susunod sila at susuportahan nila. Di ba? Na gusto nila, kasama nila si Tatay Digong.
1: Yun ang sabi nila.
0: Sa ICC.
1: Siguro di kaya nga sabi ko sa iyo ngayon eh. Baka naman nung nakita

0: Onion siya. Parang gusto ko na rin siguro. Imagine mo, presko yung kinakain mo araw-araw.
1: Na tapos maano mo hanggang ngayon yung si Senator Bato, di ba? Nagtatago. Noon pa iyak-iyak pa siya.
0: Di gusto niya nga sumama, di ba?
1: Oo, pa iyak-iyak pa siya na gusto daw niyang walang kasama si Tatay Digong, kawawa doon. Di ba? Sabi pa nga ni Robin, pagka pumunta ka, sasama ako.
0: Pero di ba nakabisita na si Robin doon?
1: Yes. Nakabisita sa hindi lang siya pinapasok sa loob.
0: Ah, hindi siya pinapasok.
1: Hindi siya kasi, 'di ba? Even si Bato de la Rosa hindi naman pinapasok eh. Iba, yung immediate family lang eh.
0: Close to kin lang pala.
1: Pwedeng papasok kayo sa loob eh.
0: Okay. Swerte naman 'no. Pagbati rin natin muna kay sabi nga nung iba, stress-free Tatay Digong, nakangiti pa. May pa-heart pa siya eh. Ayan ang mga malalaman natin sa ill-gotten wealth na pumasok sa account nila, di ba? Para naman dun sa kay VC. No? Sa lahat ng ating mga kasama. Anyway, 8:42, Tita Kers, continue!
1: Oh, yes! Doon sa Senado ngayon, ang tinatalakay ngayon, yung ill-gotten wealth. Di ba? Ni VP Sara.
0: Yes.
1: Kaya po medyo sa nangyayari ngayon na inimbitahan yung apat na magistrado ng Korte Suprema, medyo parang mas lalong lumabo ang pag-asa sa side ni Vice President. Ngayon na nagsalita na ang mga dating Supreme Court Justices na inanyayahan ng Senado para makapagbigay ng linaw sa gagawing botohan ng mga senador sa impeachment case na nangyayari ngayon sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte na kung mahahatulan ng guilty sa in any of the case na tinatalakay, no? Yung apat na kaso, kaya lang mukha yung bribery, hindi na po yata itutuloy. So tatlo na lang. Ang huli na lang yata itong ill-gotten wealth, no? dinidinig po ngayon. Nangangahulugan ito ng total, kung mai-impeach po si VP Sara, nangangahulugan ito ng total disqualification. Hindi na po siya pwedeng tumakbo pa kahit sa anumang posisyon, mapalokal o mapanasyonal, kung siya po ay ma-impeach sa Senado. Pinagtatalunan ang nakabatay sa konstitusyon na 2/3 of all the senator ang need para bumoto, na kung susumahin nga naman daw ngayon, 24 ang halal na senador, ang halal ng bayan, so need ng 16 votes sa total number na 24. Ang mga tanong, paano nga naman ang mga senador na di kasali ngayon sa deliberasyon at wala sa Senado, gaya na nagtatagong si Senator Bato de la Rosa at ang nakakulong na dalawang senator na si Senator Jinggoy at si Senator Marcoleta at ang nasa medical leave na senator na hindi pa alam kung babalik pa o hindi na sa Pilipinas, si Senator Loren Legarda. Kaya sa ngayon po, kung susumahin, wala po yung apat, nasa 20 na lang ang senators. No? 20 senators lamang ang active sa ngayon. Kaya binuksan ni Senator Erwin Tulpo ang usapin para ito pagbotohan at talakayin sa Senado. Kaya ang ginawa ng presiding judge na si Chief Escudero, inimbitahan niya ang mga dating justices ng Korte Suprema na sina retired Justice Artemio Panganiban, retired Supreme Court Justice Ricardo Puno,

0: retired Supreme Court Justice Hilario Davide at ang retired Associate Justice Adolf Ascuna. Lahat sila nagbigay po ng kani-kanilang opinyon. Lumalabas na sa binigay na pahayag ni Davide ay dapat lamang na hindi ibilang sa Senado ang mga wala sa Senate hearing, ang nagtatago, ang mga nakakulong at ang nasa ibang bansa. Dahil paano nga naman sila magiging karapat-dapat na mga judges at paano sila hahatol kung sila ay wala at mga hindi nakapanumpa at wala man lang silang magiging basihan sa kani-kanilang pagboto o judgment. At ito rin ang paliwanag ni Justice Artemio Panganiban na nagsabing it's just a mathematical numbers, ang 16, at pwede itong magbago in reality. At ang sinabi rin ito ang tanging natanging ang Senado lamang ang may kapangyarihan na magdesisyon sa impeachment case at hindi ito dapat panghimasukan ng Korte Suprema. At kung ano man ang desisyon, ang magiging hatol ay hindi na po yan appealable. Final and executory na po ang magiging judgment ng mga senator judges sa impeachment. Halos 3 sa 4 na mga justices ang pabor sa pagsasabing ang 2/3 votes ay isang ayon sa mga active senators na dumidikit ngayon sa Senate hearing. At sila ang magpapasya kung guilty o hindi ang akusado. Kaya wag daw itong ipagwalang bahala ng mga senator judges at umakto sila at magdesisyon on the merit of evidence, hindi sa merit kung saan sila nakapaling o sa kung sino ang kanilang kinakampihan, kinikilingan, dahil ito ay taliwas sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ngayon pa lang, nakikita mo na na medyo tagilid ang Vice President, no? Si VP Sara, kapag ang threshold na 16 ay nabago sa Senado dahil wala ang 4 na kanyang kaalyado sa ngayon. Just in case na magkaroon ng botohan agad at matapos ang hearing na ito at magpasyang magbotohan ay lamang ang majority side na hindi kampi sa vice-presidente. Kayo, ano sa palagay nyo? Tagilid nga ba ang vice-presidente at baka talagang ma-impeach ito at magbago po ang ihip ng hangin?
1: One of the things na gusto kong siguro yung aking opinion dyan, maganda yung binitawan, siguro dadagdagan mo naman mamaya yun eh, yung binitawan nga ni ano no, Senator ni ano pala, ni dating Justice Panganiban na you are not, hindi naman kayo judges para sa mga nasasakdal eh, di ba? Judges kayo to decide whether ano siya, di ba? Yung VP ay dapat i-impeach o hindi. Yun eh, that's the whole question. Diba? Doon sa sitwasyon na yun. So, kailangan, ang ganda nung participation niya sa nung araw na yun. Very, very clear siya. Very open-minded. Kung sa akin, I was just listening to partly yung discussions ng prosecution at saka ng defense yesterday. Hindi ko lang masyadong nagustuhan yung presentation eh. Ng prosecution kanina. Yun nga, yung parang they were taking things lightly na makikita mo naman yung increase nung kanyang kinita from the time na 4 million or 7 million pa lang all the way to about 98 million no? In a span of less than 10 years, di ba? Parang doon sa abogado, hindi siya sigurado kung ano yung, kung klaro man yung sinasabi niya o hindi. To me, I think what's most important right now is bilisan itong ano na to, pagdinig na to. Because feeling ko nawawala na talaga ng ika nga interest yung publiko. Yun yung nakikita ko doon. That's my take in all this, no? And dumarami pa eh, di ba? Dumarami pa yung nasasakdal diyan. So, ano ba yung mangyayari diyan? Pag nadinig itong impeachment case na to, didinigin na rin ba yung ibang kagaya nga ng sinabi, di ba? Yung the numbers nung nasa Senate. Yung numbers ba na nanalabi, yun ang magiging basihan ng magiging boto ng impeachment. Who's going to decide on that? Diba? Yun yung sinabi ni Panginiban din. Whether the decision will be made by the Supreme Court or mismo mga judges, senators ng Senado.
0: Hindi, ang sinabi ni Retired Justice Panginiban na ang sole power, no, ay nasa Senado.
1: Okay.
0: At hindi pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema.
1: Mm.
0: So, whatever decision ng pagbabago ng threshold no ng pagboto ay nasa kapangyarihan pa rin ng Senado, hindi ng Korte Suprema no. Sila pa rin at final and executory na yon if ever na magdesisyon sila kung guilty o hindi. Hindi na appealable yon.
1: One decision alone.
0: Yes, at yun, talagang yun yung unique sa ano ng mga senador. Diba, sinabi niya nga na hindi kayo mga tunay ng hukom.
1: That's true.
0: Diba?
1: Nabanggit niya.
0: Kayo ay magdidesisyon sa merito ng ebidensya na ipipresent sa inyo. So, paano magdidesisyon ang isang senador na wala sa loob ng hearing? Paano rin magdidesisyon ang nakakulong? At paano rin magdidesisyon ang hindi nakapanumpa? Eh di ba, importante yung manumpa ka muna kayong mga senator judges. Kasi doon nyo titingnan kung may merito ba.
1: Oh, hindi, tsaka kung tapat ka doon sa desisyon mo, di ba?
0: Kasi yes, nanumpa ka eh. Diba, titingnan ko rin yung akusado kung nagsasabi ng totoo, exactly, yung mga witness.
1: True.
0: Kaya dapat nasa loob ka nung hearing session.
1: I agree.
0: Di ba? Kaya maganda yung paliwanag ng tatlong mahistrado eh. No? Compared doon sa paliwanag ni Associate Justice Ascuna na kahit may matigo o mawala, no, the total pa rin is 24.
1: True.
0: Di ba? Kaya nadoon pa rin siya sa 16. Eh, sinasabi nga ng nila Panganiba, nila Puno at ni Davide, kaya nga hindi daw nilagay sa konstitusyon, di ba, na yung number na 16.
1: Correct.
0: Ang nilagay lang 2/3 of all the members. So, doon pa lang daw ay may merit na talagang 2/3 of all the active
1: senators na nandoon na present. Kailangan lagyan natin yun na present. Oh. Okay. 8:54 sa ating programa. Dalawa na pong topics ang ating natalakay. Ano po yung inyong mga huro-huro at opinion? Sabi nga ni Tita Agnes dito, sana nga na magtagal na ang buhay ni PPR ni Digong, ano, para magtagal din pa siya sa ICAC. Kasi feeling ko talaga hiyang talaga siya dun sa ano na yun eh. I mean, ano to, no pun intended, but that's exactly what I see, and it's good for probably sa kanya na walang masyadong makakalapit sa kanya dahil there's only limitation dun sa mga kababayan natin na pwedeng bumisita or yung kanyang mga mahal sa buhay, di ba? Though I'm sure na pinapaabot sa kanya ng kanyang anak na bunso yung mga nangyayari sa Pilipinas at nangyayari sa kabubuan ng mga Pilipino wherever it may be, eh napakaganda po ng sitwasyon na yan para sa kanya, no? And makikita niyo po, he is definitely a lot healthier where he is right now. Tita Kers?
0: Yeah, sabi naman ni Jean Karunungan, marunong ang Diyos. Ang mga abuso sinusupil at dapat supilin. Sabi naman ni Persialine, Lina, may karma ang nagtapod sa kanya sa takdang panahon. Lalo ang group effort, nagpakita na ang kinidnap nila. Sabi naman ni Tita Edna, sabi nila noon, nakakaawa daw si Digong kasi may sakit at matanda na para ikulong nila sa ICC. Pero nakita niyo naman ngayon, medyo ano po siya.
1: Hindi ano yun ha, hindi AI yun ha, baka naman sabihin nyo AI.
0: Ay, hindi AI yun, hindi AI yun.
1: Hindi AI yun.
0: Ayan. At sabi naman ni Evelyn, Imperio, stress-free si Tatay Digong, nakangiti at may part-heart pa siya.
1: Yes, napakaganda po nung kumbaga pagdalo niya dun sa kanyang, ano nga, actually, this is the second time, no? Na dumalo siya dun sa kanyang hearing. Kasi the first time, nandun lang siya, quietly, but he was in a different location. Ngayon,
0: yung unang araw niya, di ba, ano nga, putol-putol yung kanyang salita.
1: Yes, and hindi lang yun, nasa separate room siya eh, di ba, parang enclosed siya eh. Ngayon, talagang nandun siya mismo sa mismo sa court floor na nakasama talaga siya. Okay.
0: So, true. Sabi naman ni Tita Kat, ayan, dyan na malalaman ang ill-gotten wealth. Yung pumasok sa mga account nila, kaya abangan natin at naway magising na ang lahat. Yes, si Digong, well, parang lumakas siya. Okay?
1: Maraming salamat pala.
0: Sabi naman ni Precialine, hindi po, mas maraming OFW na gusto si BP. Tahimik ang supporters ng mga Duterte. Okay.
1: Gusto ko lang pasalamatan po lahat ng mga dumalo sa parang open house noong Saturday and Sunday na kung saan naririto po, nakasama po natin ang AUB, ang SSS at ang PSA actually, no, Philippine Statistics Authority. Ano po sila, no? Nagbigay sila ng pagkakataon na makakuha po yung ating mga OFWs ng kanilang mga national ID pagre-register. Unfortunately, there was not many slots available dun sa nangyaring two-day event, no? Ito ay two-day event ng SSS para sa mga kababayan po natin dito. Sinabayan lang po sila together with AUB ng Philippine Statistics Authority. At sa pamamagitan nun, medyo nagtampo yung iba dahil hininto. Dahil hindi naman kakayanin ang lahat ng mga kababayan po natin with an opportunity, no? Pinaabot na po natin ang inyong ikangang saloobin sa ating konsulado na naway sana makabalik ulit ang ating mga kasamahan dito na, sa PSA. Because at that time, I think if I'm not mistaken, there were about 4 computer terminals na nag-attend po sa kanila at nabigyan po sila ng pagkakataon na makapag-apply para sa kanilang national ID. Gusto ko lang pong paalalahanan, kung sakali man po kayo nasa Pilipinas sa pamamagitan po ng pagkuha po ng national ID nyo, katabi po siya ng OFW lounge sa Terminal 3. No? Yung entrance mismo. It's on the right side. It does not have to be exclusive para sa mga OFWs lamang. Kung kayo po ay biyahero or kayo po ay iba po yung status ninyo na hindi ho kayo nakakakuha, wala ho kayong oras makakuha po ng national ID, you can actually have it done there. And it was explained to me. Ito lang sabihin ko sa inyo ha. Pag nakakuha na po kayo ng national ID, nakuna na po kayo ng picture and all, hindi na kayo kailangan pala ng physical card noon because it's already inside doon sa PhilGov app. So, nandun na yung picture mo. Hindi mo na kailangan dalhin yung mga malalaking picture na kung ano man print out or whatsoever. Okay? So, we'll explain that bukas dahil kasama po natin ang kayo at ang
2: konsulado. On the radio, web, and mobile app. Potangwa. Metro Plus, your connect. Tuberculosis mainly affects the lungs and is also known as TB. It can be spread through the air. Tuberculosis has never disappeared in Hong Kong, and there are still several thousand new cases each year. Symptoms include persistent cough, blood-stained sputum, fever, night sweat, and weight loss. See a doctor if you have cough for 3 weeks. The Department of Health's chest clinics provide free tuberculosis diagnostic and treatment services. For details, visit the Tuberculosis and Chest Services website.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa. It's 2 minutes past the hour of 9 o'clock and ang bahagi po ng programa ito handog sa atin ng Salveo Well Organic Barley. At gaya na nabanggit po natin, what was that? Monday, right? Nakapanayan po natin sila dito sa studio but it wasn't part of our regular radio. No? So ngayong araw na ito, dahil promise namin sa inyo na mamimigay po kami ng produkto po nila, well, this is an opportunity to get back on the microphone si Diane. Hey!
4: Good evening sa lahat ng listeners and viewers. This is Diane De La Cruz, Managing Director of Salveo Well Hong Kong.
1: Okay, so ulitin lang natin, ano, tatlo po yung kanilang produkto na dinala po dito nung Lunes. Okay? Dahil makinig kayo ng mabuti ha, and that, tapos i-remind ko lang po sa inyo, yung ating phone number. Kailangan ng sagot ninyo nasa WhatsApp at kumpleto po yung sagot ninyo. Okay? Sa araw na ito, mamimigay po kami mamaya-maya konti ng mga produkto nila. So we have Salveo Well Organic Barley. Meron tayong Creo, which is para sa sakit ng mga tuhod-tuhod natin. Ayan, kailangan padala ko si Tita Kerry nito dahil ano to eh. Omega 3 and ano pa yung isa na yung nakasabit yan yung Salveo Well din.
4: Yes.
1: Sa loob niyan.
4: Tama.
1: Okay. Tapos yung isa is yung Tioco Bar. Yung Tioco Bar, actually for kids. Pwede rin naman sa adults eh, di ba?
4: Yes.
1: Pero nilagyan lang ho nila ng chocolate flavor para doon sa mga bata. Yung iba, yung batang isip, ganun na rin yun. Okay, sige. Sabihin mo na muna yung ating ano.
4: Okay, so SBG,
1: yes.
4: Or Salveo,
1: yes.
4: Barley Grass.
1: Yes.
4: This is a super brand.
1: Okay.
4: And it is 100% organic.
1: Okay.
4: It is gluten-free.
1: Okay.
4: And sugar-free.
1: Okay.
4: So puro talaga siya.
1: Purong-puro?
4: Puro.
1: Okay.
4: So it helps to fight diseases naturally.
1: Okay.
4: Katulad ng number one killer, heart attack.
1: Ah, pwede.
4: High blood.
1: Okay.
4: Diabetes.
1: Okay.
4: Myoma.
1: Okay.
4: And even me before, I suffered from acid reflux.
1: Ay, pwede pala sa akin yan.
4: Yeah. It's totally gone by now because I take this every day. And the good thing about this
1: and
4: is...
1: Ano siya, di ba? Liquid siya. Liquid form siya. No? A powdered form tapos ilalagay mo sa tubig.
4: Masarap siya with ice.
1: Ikaw talaga. Dapat hindi mo sinasabi yun kasi Pinoy na Pinoy ka talaga. Gusto mo malamig eh.
4: Yes. Refreshing drink.
1: Okay. Sige.
4: So, ang maganda pa dito, kahit ilang beses mo siya i-take sa isang araw, walang overdose. Walang overdose ang SBG. Kami nga, sa office, ginagawa na naming water.
1: Kakainis naman kayo?
4: Di ba? Kasi marami tong health benefits.
1: Okay.
4: It's also good for digestion.
1: Okay.
4: So, mga hirap magbawas dyan, constipated, and also for detox.
1: Pwede rin.
4: Oo, ipa-flush na lahat ng toxins sa body mo. And then, sa umaga, it gives you energy. Ito ang amazing. Sa gabi, pahimbingin ang tulog mo.
1: Sige nga.
4: Ang galing, di ba?
1: Sobra naman yan. Parang, anong tawag mo doon? Anong tawag mo kanina dyan? It's a...
4: Super brand.
1: Super brand.
4: 100% organic.
1: Yan. Okay. So, yan po yung tinatawag natin Salveo Well, no? Na organic barley.
4: Mm-hmm.
1: Sa isang box na ganyan, ilan na naman?
4: This is, we call this on the go.
1: Okay.
4: It has 12 sachets.
1: Okay.
4: So, kung nasa labas ka, open ka lang isang sachet. And then,
1: how much water do you put doon sa sachet?
4: One glass of water.
1: Okay. Sige.
4: And also, ang mga brand ambassadors namin, Ivana Alawi. Kim Domingo.
1: Tita Kerry, Ivana Alawi.
4: And Derek Ramsey.
1: Oh.
4: Nakita mo naman ang mga skin nila.
1: Oh, nga naman.
4: Bonus
1: naman.
4: Na yun.
1: Oh.
4: Clear and smooth skin.
1: So, yan yung sa ano yan, di ba? Of course, yung sa Salveo Well. Okay.
4: Yes.
1: Meron pa tayo ngayon, yung isa naman, yung Creo.
4: Yes.
1: Yung Creo na yan is for, merong ano yan?
4: Krill oil.
1: Krill oil.
4: Yes.
1: Okay.
4: So it is made up of krill oil, which is sourced from the cleanest and purest Antarctic waters.

0: Puro-puro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Yes, balik po tayo sa ating PTS. Pani tayo saan man. Ay, nako. Ayan, oh. Merong nag-text. Ako umiinom ng Salveo. Maganda po siya. Diyan po ako sa office nila bumibili. Wow! Ayan. Mukhang pagdating ko dyan, iinom din tayo niyan.
2: Daling kita doon. Kasama si Alawi.
1: Dancer din ho ako. I'm a dancer, not a singer. Ayan. At may mga ano tayo, ha? Tuloy-tuloy nyo lang po yung inyong reaksyon, no? Sa ating anong sa inyo. May mga sumagot pa. Kakao. Si Kakao. At siyempre sa pagpapatuloy po ng ating anong sa inyo, ayan, nako, ngayong nakakulong na si dating Speaker of the House, Martin Romualdez sa BJMP sa Payatas, Quezon City, at isa na siyang PDL, Person Deprived of Liberty. At hindi umubra ang mga drama ek-ek nito na need niyang i-combine sa ospital dahil sa kanyang kondisyon kuno. Nag-testify sa Sandigan Bayan si Director Legaspi ng UPPGH na siyang nagsagawa ng examination kay Martin Romualdez, at siya rin ang nagsabi na hindi naman life-threatening ang kalagayan nito at pwede naman itong i-monitor sa loob ng kulungan. Pero marami pang mga request, ha? Si Martin Romualdez, pati ECG niya, mga ek-ek, ha? Bakit, ang tanong, bakit biglang nagkasakit ito? Ang lakas-lakas siya sa, ano, sa Kongreso nung ano eh. Nung hindi pa siya, ano eh, nakakasuhan eh, ng plunder. Bakit biglang nagkasakit? Bakit biglang nagpa-hospital? Diba? Nang ibinaba na ang warrant of arrest na walang piyansa, non-bailable po yan, ha? Dahil plunder ang ikinaso sa kanya. 7.9 billion lang naman na plunder case laban kay Martin Romualdez. Sa totoo lang, andun pa rin ang pagkakap. Makikita natin dito na ano eh, no? Doon sa nangyari kay dating Speaker Romualdez. Nangyari kay Senator Jinggoy, nangyari kay Senator Marcoleta, no? Kay Secretary Lunuan ng DPWH. Makikita mo yung discrepancy, 'di ba? Nung mahirap at saka nung mayaman. Yung may kapangyarihan at nasa posisyon doon sa pangkaraniwan lang na mamamayan.

0: Yung ordinaryong mamamayan, makikita mo ang laki ng discrepancy. Ang laki ho talaga ng pagkakaiba. Ang laki. Para sa isang ordinaryong mamamayan lamang. Damang-dama po yan ni Juan de la Cruz. Kawawa ang mga nakakulong na walang sala. Kawawa ang mga walang kakanyahan na magbayad ng abogado. Lalo na kung nagnakaw ka lang ng pagkain para lang sa yung mga mahal sa buhay. No? Hindi po gaya nito. Nitong mga politikong ito na bilyong piso ang ninanakaw sa kaba ng bayan. Taon-taon po yan. Pero nakakaligtas at napapawalang sala. Di ba, malaking tanong natin, bakit? Bakit ganon ang hustisya natin sa Pilipinas? Ngayon na nakakulong na ang isa sa mga big fish na tumanggap ng malaking halaga at nagpayaman lalo sa mga ghost project, ay isa lang tayo sa mga naghahangad na sana magkaroon nito ng patutunguhan. Sana maparusahan ang mga magnanakaw, maging sino ka man, and no one is above the law. Kayo, ano sa palagay nyo? Magtutuloy-tuloy kaya ito o parang sarsuela lamang, palabas lamang para kahit papaano mapasipay ang galit ng sambayan ng Pilipino sa mga nangyayari po sa atin sa araw-araw? Kayo, anong sa inyo?
1: Ako, ang feeling ko lang dyan, like yung pagtakip po kay
2: dating speaker, no? Martin Romualdez. I kind of had doubts at first, no? Na nung nandun na naman siya sa Cardinal Santos. I think this is the first, sasabihin ko na, I think this is the first administration that has given na talagang hindi nila hinayaan na manatili ang isang nasasakdal, di umano.
0: At sa marami isang, na pakulong, ha?
2: Hindi, tsaka hindi nasasakdal sa pribadong hospital. Kasi normally, ano yan eh, SOP yan eh, di ba? Nangyayari po yan. Ito, dinala talaga sa PGH, check up siya mismo doon sa tagapamahala ng PGH, one of the best neurosurgeons.
0: Yeah, si Dr. Diba? Legaspi.
2: Diba? At doon sa sitwasyon na yun, makikita mo na right in the same day, or I think less than 24 hours, nag-decide sila na he is, ano tawag dito, able to be transferred to the jail facility, na kailangan lang siyang i-monitor, di ba? Walang risk, ika nga, ang ibinibigay sa kanya. So, yun yung nakikita mo na meron talagang proseso na nangyayari at ginagawa. Kailangan natin isipin yun, no? We have to understand that particular process, ha? May proseso.
0: Akala natin, untouchable.
2: Correct, di ba? So, sa ganitong sitwasyon, whatever it may be, talagang nasusundan siya doon. Ngayon, based on that particular situation, makikita mo rin, I don't know how it feels sa kanyang position, no, sa kanya mismong position, na yung feeling niya parang ito lang masasabi ko. Kasi ako, saksi ako, I was able to see yung dating speaker natin dito when dumating sila dito about 2-3 years ago, 'di ba? Ang laki-laki niyang mama eh. 'Di ba? In fact he could have been at least a minimum of 230. Pag sinabi natin in pounds, ha? 230 pounds. No?
0: Malaki siya, mama. Makaba siya, malaki dyan. Eh.
2: Pero nung nakita niyo siya ngayon, dito, tapos nakapag-mugshot siya, makikita mo, bagsak yung balikat niya. Di ba? Pumayat siya ng husto. Lumiit yung mukha niya. And like as I said, I don't know whether ano man yung siguro, no? Yung mga pinagdadaanan niya, yung mga binabaling sa kanya na kumbaga, itinatapon sa kanya na ito yung ano mo, kamalian na ginawa mo, those are adding pressure, no? Kahit sabihin mo nang kung totoo man talaga siya ay guilty o hindi siya guilty, the mere fact...
0: Nakinabang! Oo, nagnakaw!
2: The mere fact na ganito yung pinagdadaanan niya, I can just imagine

0: Imagine how he's facing it day in and day out. Imagine mo, binabanggit ang pangalan mo sa pahayagan, di ba? Sa press sa mga ganitong sitwasyon. Iba talaga siya, no? It's just totally different. So, para sa akin, ako sana hindi ito maging sarsuela. Hindi lang maging pakitang tao ito. Tandaan mo, ang ating presidente has only approximately about
1: 1 year and a half.
0: 1 year and a half to put together. Kasi pag tumapak na po siya ng 2027, like at any given point ng mga presidente, prime ministers who are based overseas or local, lame duck na ho yan. Hindi na ho sila makakapag... Oo. Hindi na
1: malapit na yung ano, susunod na
0: correct.
1: National election.
0: Correct. No? So magiging lame duck na ho siya dyan sa sitwasyon na yan. Hindi natin alam kung ano yung kalalagyan niya. So these are things that has to be given an opportunity na makita po natin ano ang susunod na kabanata.
1: Marami nag-aabang, ano? Maraming siyempre umaasam na sana magkaroon ng talagang tunay na hustisya. Pero marami rin yung nakakausap natin, ano, yung mga ibang seniors dito na nagpapalitan ng kuro-kurot opinion na ano nila, na appreciate nila na gumagalaw yung hustisya. Kasi ilan yung napakulong na senator?
0: Si diba? Jinggoy. Si Marcoleta.
1: At yung isa nagtatago.
0: Yung isa ayaw magpakulong. Dahil nagtatago. Oo. Eh.
1: Tapos si ano ngayon, ano na rin, ha? Inano na ng DOJ na makasuhan si Robin Padilla, no? Doon sa obstruction of justice na ginawa nito na pagkapatakas kay Senator Bato sa Senado. May inaabangan pa rin na yung mag-ina, no, si Senator Loren Legarda at saka si
0: Congressman na isa pa yon.
1: Oh. Yung anak, no? Plunder din yon. Plunder din ang ikakaso doon, non-bailable din yon. Kaya napakalaking ano nga daw po, question mark, na bakit itinempo ni Loren at saka ni Libisto yung pagalis nila ng Pilipinas at ang naging dahilan, medical leave. Di ba? Kasi nagpa-presscon pa si Ombudsman Remulla dyan eh.
0: Agree.
1: Na sinabi niya talagang makakasuhan yung dalawa. Tapos yung magkapatid na Pia Cayetano at saka ano rin?
0: A matter of time na lang yan.
1: Alan Peter Cayetano.
0: A matter
1: of time
0: na lang.
1: Nakita mo yung reclamation? Area na ilang ano yan? Ektarya yan?
0: Na dapat hindi ni-reclaim yun.
1: Dapat hindi ni-reclaim. At yun, pag-aari yun ng ano?
0: Gobyerno.
1: Ng gobyerno. Hindi nila. Yung ang karamihan pala doon, ipinagbili na, may titulo na. So ito po, hindi rin biro na nangyayari na sinasabing panggigipit, kuno, di ba, nung magkapatid. Di ba, nakita mo dumating yung mga mahistrado na nagdrama pa si Senator Pia Cayetano na iniisa-isa daw sila. Na dahil sila yung nasa minority at parang gustong pag, ano yun talaga, no? Kasuhan lahat sa minority group. Eh, wala pa dyan yung dalawang magkapatid na bilyar na may pending case din. Kasi makikita naman natin eh. Makikita natin na halos karamihan sa kanila talagang may kaso.
0: Hindi, wag na natin, isipin mo na yung kaso, Tita Kerry. Karamihan sa kanila ay may ginawang hindi tama. Yun
1: yes,
0: na yun.
1: Yes, hindi tama.
0: Yun na yun, yun na yun.
1: Alam mo, Chip, ito yung masakit sa ngayon eh. Na ito lang yata yung Senate composition na ngayon na makikita natin na halos karamihan bibihira yung masasabi mong talagang karapat-dapat na maupo bilang senador.
0: True.
1: Kasi halos lahat sila, gone are the days na masasabi mong yung senator

0: na nakaupo, igagalang mo eh. Nakarapat dapat tawagin talagang senador.
1: Well, kagaya ng sinasabi natin, gone are the days din yung pagrerespeto sa mga taong ganyan. Gone are the days also na yung mga tumatakbo eh nawawala na rin ng pag-asa na tumakbo dahil nga ito yung kanilang mga kasama. No? So sa lahat ng ating, gusto lang natin ipaalala sa ating mga kababayan na sana sa mga sitwasyong ganito, maging ano tayo, mapagmasid, di ba?
0: Mapanuri
1: po tayo at alamin po natin ang mga samot-saring mga paraan kung paano pagandahin ang ating bansang Pilipinas. 9:26 sa ating programa, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Tita Kers, gusto ko lang isama po ito, no? Dahil ito ay nakasama sa pinag-uusapan natin. This is one of the things that have just come out recently dun sa 5-year plan ng Hong Kong government, ano? DJ Makers, paki-ano mo yung ano natin dyan. Idadagdag ko lang po ito para bago tayo mag-move on sa iba pa nating mga balita mula dyan sa Pilipinas. Gusto lang natin paalalahanan that itong nangyayari ngayon ng gobyerno, no? This is part of the Hong Kong's first 5-year plan on policy address. At tinutukoy po natin dito is yung pilot project na gagawin po ng ating ng gobyerno po ng Hong Kong, no? Ito po yung tinatawag nilang meeting home care demand. Hong Kong faces a growing elderly population. Alam naman po natin yan. Malaki na po ang bahagi ng 55 and above, no? Growing elder population with complex and care needs. This scheme will import qualified. Pag-i-import po ng qualified caregivers to support elderly residents. Okay? Kasi alam naman...
0: magandang ano yan, ha? Oo. Magandang balita yan.
1: Eh, itong maganda dito, ensuring that they can age in place with highly quality professional assistance. Ano yung pumapaloob dito sa polisiyang ito? Okay? Yung context at yung objectives nito. The initiative is part of the Hong Kong's strategy under the first five-year aging by expanding labor sources and improving specialized home care. Alam naman po natin, hindi naman ni natin nila lahat, pero marami pong naka-experience nung siguro 1 or 2 years ago na pinagsasamantalahan, di ba, yung mga tatanda na, yung iba doon, mga senile talaga o may dementia na hindi na nila alam kung anong ginagawa nila, no? Sa ganitong paraan...
0: Baga hindi nabibigyan ng talaga ng kaukulang atensyon at pag-aalaga.
1: Exactly. So ganito, sa ganitong sitwasyon, hinihikayat nila at kasama na tayo dito, no? Sa ano na ito, sa bagong plano po ng Hong Kong, is trainees and experienced caregivers will be brought through the framework modeled. Okay? Ito ay, kumbaga, sa pagkopya nung pag-hire ng foreign domestic helpers system. Streamlining yung recruitment while raising skill standards. So, ang gusto nilang gawin dito is mag-hire muna sila ng mga trainees. Diba? Pero, meron na po kayong certificate na nagpapatunay na kayo ay officially caregiver na po. Tapos, siyempre, ang pag-aalaga ninyo, kahit nasabihin na natin kayo po ay certified na, eh may kanya-kanya po silang skill set na kinakailangan para dito sa mga elders, no? So kailangan 'yon susundin. So ang gagawin dito ng gobyerno is you will be kumbaga following yung mga nurses or yung mga caregivers na sa mga home for the aged, hanggang na ipas na nila yung inyong ma-experience nyo na lahat yun, then ipapasa na po sa inyo yung responsibilidad na palawakin ang inyong pagkakataon na mag-alaga na po ng mga nakakatanda. Ito yung matindi dyan, no? Unlike standard foreign domestic helpers, candidates recruited under this pilot scheme

0: pondo na nanggaling sa gobyerno, ang pondong nagpasimula nito ay mula po sa pribadong sektor. Yung mga mayayaman na tycoons, sila po ang nag-donate ng pera. Kaya ito, wow, kaya galing po ito sa tinatawag na community care service. Okay? So, kumbaga, normally, ganun ang ginagawa ng ano eh, di ba? Sige, pondohan nyo, tatapatan namin. Ganun yung lalabas. In-increase na ngayon nila itong voucher na to, increasing the voucher to 18,000 vouchers, allowing families to affordably hire professional home care services. Anong ibig sabihin nito? Kung let's say ang isang pamilya na nangangailangan, di ba, ng ganitong caregiver, ang mangyayari dyan, kung hindi, walang kakanyahan yung pamilya, di ba, na bayaran or tustusan
1: pasweldohan. Yung
0: pasweldohan, part of that will come from the care, community care services. Tatapalan yun, Tita Care. Kung ano yung kulang, yun ang ibibigay.
1: Galing, ano?
0: Oo. And tandaan nyo po ha, ito'y pilot project lamang. So dito sa pilot project na ito, mabibigyan ngayon at mabibiyayaan ngayon tayo. Dahil kung let's say, kagaya niyan, merong nagbigay ng information kanina sa akin na, Kuya Mike, yan na po yung trabaho ko ngayon eh. So kung yun na yung trabaho
1: dami mo dyan, ngayon, ang dami dyan ng mga domestic helper natin. Talagang caregiver eh.
0: Marami na po sa ganitong sitwasyon. So kung marami na po kayong ganitong pinagdadaanan, ang importante na ilagay nyo po sa inyong isipan, then kailangan na natin siyang i-professionalize. Meaning, yung inyong ginagawa ngayon, dagdagan pa yun ng kaalaman pa, may certificate na kayo, certified na kayo ngayon. In that aspect, i-upgrade ngayon yung skill set nyo, pag na-upgrade na siya, automatic naman siya na karagdagang sahod din ang ibibigay sa inyo. Diba?
1: And even their status siguro mababago.
0: Correct. And please bear in mind, ito'y panimula pa lamang sa caregiving. I was told, hindi ko muna babanggitin kung saan ang galing yung information para lang hindi naman maudlot. But I was told, itong caregivers na ito, ay may multiplier effect to. Anong ibig sabihin nun? Ang susunod daw dyan, nurses na.
1: Wow!
0: Nurses na po. So, tandaan nyo ha, ito, hindi na lingid sa, siguro sa kaalaman ng karamihan, kung medyo may kaya ang inyong mga amo at na kumbaga, hindi sila napupunta sa pampublikong hospital. Sa mga pribadong hospital po dito, may mga Filipino nurses na po tayo. Okay? So, hindi na po, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po tatagal na pati yung ating local hospitals, maaari na rin magkaroon nito. No?
1: Ng mga Filipino nurses.
0: Ng mga Filipino nurses. So, hindi na kayo kailangan lumayo pa. Diba? Siyempre, ang component dito na kailangan nating kasama is there should be component of language then. But like as what we said, as the older generation gets older, yung mga sumusunod na henerasyon are also well versed in English na rin. Diba? So habang dumarating po yun, yun ngayon ang oportunidad ng mga Pilipino to be able to, ayan, not only become caregivers but also either panimula siguro as nursing assistants and then eventually be part of the nursing community dito sa Hong Kong.
1: Ayan si Maria Pingada, ako 22 years ang experience ayan, sa pag-aalaga ng elderly.
0: Ayan. Diba? So yun ang sinasabi natin. Sa ganyang sitwasyon, kasi yan hindi pa siya certified eh, diba? Kahit sabihin mo na 22 years ka na. Diba?
1: Oo. Kailangan meron kang pangarawakan.
0: Yun na nga, kailangan yun, i-certify na siya. Diba? Para at least, that gives you now the opportunity to, in fact, get a higher salary. Diba? So yun. Gusto lang natin pabigyan ng ano yan. It is, imagine nyo, party ho tayo sa 5-year plan ng Hong Kong.
1: Kasi aging population na rin din ang Hong Kong eh. Kaya nga, na ano ko rin yung nabasa ko rin na magbibigay pa yata ng 30,000 sa mga bagong panganak.

0: Hindi, yung bagong manganganak.
1: Ah, manganganak?
0: Hindi, bagong panganak. Kasi nga, aging population, di ba? So, kumbaga, yung population...
1: Pag na, ano ka dyan, ang anak ka, 30,000 agad yung anak mo.
0: Di ba, I think the last time was 20 yata eh, no? 20 yata, tinaasan siya. Ha? 10!
1: Yan, ngayon 30,000 nakita ko
0: 30,000, imagine.
1: Nabasa ko eh. 30,000.
0: You can spread your wings.
1: Eh, dito nga, mayroong ano eh, di ba, lumabas, nag-viral nga yung ano, yung 23 million na ano mo yung itlog mo.
0: Totoo ba yun, yung binenta niya?
1: Oo, babayaran ka, 23 million. Pinag-isipan ko yan ng matagal. Ngayon, desidido na ako.
0: Na ano?
1: Na ipagbili yung itlog ko, 23 million eh.
0: Akala ko, desidido ka ng mag-Mark 6 na lang ako.
1: Alam ko tatanggihan ng kliyente pag nakita yung itlog eh.
0: Tatanggihan ng kuryente?
1: Ng kliyente.
0: Akala ko kuryente. Anyway, 9:37, break muna tayo. We'll be back. Don't go away.
2: The Electoral Affairs Commission is consulting the public on the provisional recommendations on the boundaries and names of District Council geographical constituencies for the 2027 District Council Ordinary Election. You may submit your views on the proposals by September 24th. The provisional recommendations can be viewed on www.eac.hk or at district offices and other specified locations. For inquiries, please call 2891-1001.
0: Balik po tayo sa ating programa, 9:38. Tuloy-tuloy po tayo on a Thursday. And ito ang anong sa inyo.
1: Sabi ni Agnes, Peki daw yung nagbebenta ng itlog, ng betlog.
0: Feeling ko nga, AI yun eh. Pero kidding aside, sabi ni Tita Kat dito, ang ganda nung sinabi ni Tita Kat eh. Sabi niya, enhance your skills to learn ng mas maganda. Diba? Oh, wag nating limitahan ng ano natin, knowledge natin po.
1: Hindi, totoo yan. Lalo na, ako bilib ako doon sa mga nagte-training, nagse-seminar, pag day off nila. Talaga sinasamantala, lalo na yung mga nag-aaral ng baking, ng massage, no? Na, tapos, eh kasi ngayon, ang dami ng ano ngayon ng test na dyan, na binibigay ngayon sa, na oportunidad sa ating mga kababayan. Samantala yun yung pagka-test na certified kayo. ISO, ano yan?
0: Oh, ISO, ano yan? Accredited po siya. Pag sinabi po natin ISO accredited, this is accredited worldwide. Kaya nga po napaka, ano, napaka-inam po niyan. And to give credit to the person who actually intensified yung ISO accreditation, ano po yan? Responsibilidad. Isa sa mga naging, ano po yan, project po yan ni Senator Joel Villanueva, no? Dumami po ang mga ang mga certified na mga ano po, na mga courses. Kaya kung ako sa inyo, go through online if you can get those courses online and you study. Tandaan niyo po, when you study, it only takes probably 3-4 hours a day. 'Di ba? Yung knowledge na 'yon, hindi ho 'yun, 'yun yung mga bagay na hindi mananakaw. Eh.
1: Ah, oo. May pamamana mo eh.
0: Yes.
1: Kaya kesa yung mga nag-ano kayo, nagtatatambay kayo kung saan-saan?
0: Oo. I personally agree. Sayang ho kasi, you know, the opportunity that you may not be able to, ano, yung, sabi nga ni Tita Kaya, nakaupo lang kayo, wala kayong masyadong ginagawa, di ba? Parang nagiging stagnant ngayon. Sasabihin nyo, hindi, matanda na ako for ano. For whatever it's worth, you're never too old to learn.
1: At saka mamaya, mayroong mga nagbibigay dyan ng ano, ng caregiver seminar. Di ba? Training. Why not? Baka mamaya, ano po yan, maging oportunidad ninyo, lalo na yung mga bata-bata pa.
0: I agree.
1: Kasi siyempre sa mga matatanda, alam natin na ano na yan eh. Yung katawan nila, hindi naman maaaring hindi susuko yan eh. Diba? Sa tagal nyo na rin. Kaya hindi matatawaran yung ano eh, yung kakanyahan at kagalingan ng ating mga ano dyan. domestic helper.
0: True.
1: Sa pag-aalaga ng may sakit.
0: Agree.
1: Di ba? Sa pag-aalaga ng mga PWD dyan, may mga kapansanan. Outstanding yan.
0: Oo. Tsaka, you know, if there's free seminars na pwede nyo namang pupuntahan, matuto po kayo ng CPR, matuto po kayo ng training ng even yung lifting lang, di ba, ng mga alaga ninyo. Ano yan eh, you get some of those certificates and you put it all together. I say it's a perfect
1: ay,
0: situation.
1: Ay, totoo ka dyan. Ayan, si Agnes nga tama, enhance your skills. I just finished my recertification ng first aid and CPR online. Alam mo dyan, meron.
0: Meron. In fact, you, alam mo, you don't even have
1: to... Di ba yung St. John?
0: Yun. You don't even have to find a way na grupo kayo. Kahit dalawa lang kayo, you sign up, pwedeng-pwede ho yun. That's possible. Yung kagaya ng iba, enhance yung iba naman, nag-i-enhance in what? Being a pastry chef, yung iba, culinary, di ba? Ang dami ho yung pwedeng gawin eh. Sometimes yung limitation lang yun, tayo lang ho naglalagay ng limitasyon sa sarili natin.
1: Agree.
0: Oo.
1: Truly lang yan. Talagang totoo yan. Dapat nga, ano eh, yung iba dyan na mga takmao, di ba? Yung mga utak na wise talagang mag-isip, hindi sinasayang yung oras ng ano eh, ng pahinga eh.
0: True. Kasi sometimes...
1: Yung iba talaga nag-aaral online. Yung iba naman, nagte-training pagka day off nila.
0: Yun yung sinasabi natin eh. It only takes about an hour or two to, ano, no, to put yourself or immerse yourself.
1: Yan, sabi ni Bonbon, no? Yes, aral kami caregiver. Oh. Yes, go!
0: Hindi, kung ano yung...
1: Kasi pag na-certified kayo, nabigyan kayo ng certification, di ba? Tapos nangangailangan sila, mas priority kayo.
0: Additional, ano yun eh? Additional part ng ano nyo yun. Maaari po kayong i-recommend pa. Wala sa edad ang pag-aaral. True.
1: Ay, totoo ka dyan.
0: Very true.
1: Totoo ka dyan.
0: Okay.
1: Agree.
0: 9:43 sa ating programa. Gaya na nabanggit po natin, yung mga balita po natin, si dating speaker, nasa Quezon City Jail na po. New Bilibid. No? In fact, itong mga facilities na to, hindi pa siya ganun ka-crowded. Ano?
1: Ako sa akin, ang pinakamaganda na ano ngayon, yung nagsalita na yung Korte Suprema eh. Halos majority votes ng mga maestrado kumakalampag ngayon sa Kongreso.
0: Yan.
1: Na dapat pala ang mga ito ay tumalima at magpasa ng batas. Yung i-enact pala dapat nila yung anti-political dynasty law as soon as possible. ASAP yan ha, na sinabi ng Korte Suprema. Halos lahat ng manistrado unanimously declares na ang Kongreso ay nag-commit ng grave abuse of discretion by failing to enact a law na ipagbawal ang political dynasty bilang mandato sa kanila sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution. Ang mga hinayupak na dapat pala, noon pa yan inatupag ng mga nakaupo sa Congress dahil sila ang nakikinabang. Lalo na po ang kani-kanilang pamilya na nagpapalit-palitan lamang sa pwesto.
0: Imaginin mo yun, no?
1: Sa dami ng mga hinaing, yung mga pinopost na bill para sa anti-dynasty, hindi ito makasulong, hindi makausad. At talagang tinutulugan lamang, inuupuan ng mga mambabatas mula nang magkaroon ng ratification sa 1987 Constitution. Imagine, almost 39 years na itong inuupuan na hindi pala dapat at ito ay grave abuse of discretion. Kaya mismong Korte Suprema na po ang nag-direct sa Kongreso na mag-comply with its mandatory constitutional duty to enact an anti-dynasty law sa lalong madaling panahon. Ang mahirap nito, yung version

0: ng Kongreso eh, na parang walang bigat, walang ano, na parang walang nabago.
1: Walang ngipin.
0: Walang ngipin. At pwede ring laruin nila ang batas at pwede pa ring magpalitan ang magkakamag-anak. At ito ang sinusulong sa Congress na dapat tutulan. At ang version naman sa Senado, hindi rin makausad pa at marami din ang tumututol sa mga senador. Paanong gagana yan kung sila-sila rin ang maaapektuhan? At kung sila-sila rin ang magkakamag-anak ang magdidesisyon, gaya ng 2 bilyar, 2 Cayetano, 2 Tulfo, 2 Estrada. Naku, huwag mo nang isama sa Kongreso. At mas marami doon ang magkakamag-anak. Magkaroon kaya ng hiya ang mga ito? O talagang mga walang hiya na ang mga nakaupo? Kayo, anong sa inyo?
1: I can only say that if mismo ang kataas-taasang hukom na mismo ang ika nga, nagsasaad na na kailangan iayos na itong batas na ito, eh wala na ho talaga silang magagawa, no? But of course, the Senate or the people in Congress will always question the ability of the separation of state or yung sangay ng gobyerno, di ba? Merong legislature.
0: Nasa third reading na eh, yung sa Congress eh.
1: Oh, pero kagaya ng sinasabi natin, whether nasa third reading yan, ang question lang dun, yung tinatawag na baka namang tingnan nila yan na pinipuwersa sila ng isang sangay ng gobyerno to kumbaga apply this, no, sa lalong madaling panahon. But you know what, ito lang siguro makikita natin ngayon, ano, na yung ikot ng posisyon ng gobyerno ngayon, hindi na ito halintulad or it's not the same as it was probably 10 to 20 years ago. Iba na siya eh. 'Di ba? Makikita mo mas matatas na ang mga, may mga bagong sibol na po ng mga kongresista.
0: Ay, mga kabataan ngayon, diba? Mga bagong ano, sibol.
1: Ano na, may, makikita nyo po na napakataas na po ng kanilang abilidad na, kumbaga, hindi na sila natatakot. No? Hindi haharapin nila ng tama ng dahil yung sino man. Dahil alam nila na sila ay nasa, kumbaga, sila ay napoprotektahan ng batas. So kaya itong sitwasyon na ito, bagong ano na po ito, bagong grupo, bagong inerasyon na po ito. Ang maganda lang dyan na sana magtuloy-tuloy po ito, nababawasan na po yung mga talagang
0: pamipamilya.
1: Yes. Tingnan nyo na lang po ito, no? Siguro i-ano na rin natin, ilagay na rin po natin yung posisyon ni Mayor ng Maynila, 'di ba? Na si Isko Moreno. Makikita niyo po na kung ano yung feeling niya doon sa mga taong kumita, ng mga kongresista na kumita sa mismong siyudad niya, ay wala siyang humpay na talagang pinapaalam. 'Di ba? Talagang dinidiktik siya, very vocal siya.
0: Yung, ano yung kagandahan niya yun sa Manila, talaga makita mo, even the yung hospital, ha? Imagine mo yung angioplasty, yung mga na-operan sa puso. Libre.
1: Libre. Diba? So makikita nyo po yung patakaran at yung dapat na sinunod ng mga panuntunan ay nagagawa naman pala kung gusto. Diba? Yun yung nakikita natin. Na sana tuloy-tuloy na po ito. Na sana talaga.
0: Yes, nasa Gen Z yun. Sinasabi nga ni Bombon, matatalino na ang Gen Z ngayon. Yun nga eh, sana mapakinabangan eh. Yung mga ano ng mga kabataan eh.
1: I agree.
0: 'Di ba? Na sila yung mga karapat dapat ngayon na maging vocal talaga na para baguhin ang sistema ng gobyerno sa mga susunod na panahon.
1: Correct, correct ka diyan.
0: 'Di ba? Kasi sa mga matatanda wala ka nang aasahan eh. Ano na 'yan eh? Parang kabayo na lang 'yan eh.
1: Sumusunod na lang.
0: Yes.
1: Sunod-sunura na lang nga, ika nga.
0: Unlike ng mga kabataan ngayon na talagang ano na, kumbaga sawang-sawa na sa nangyayari na anong pagbabago kasi ang makikita natin at hinahangad natin kung sa inyong lokal ang nakaupo, sila pa rin.

0: anong pagbabago? Yun yung malaking tanong eh.
1: I agree.
0: Kaya nasa kabataan yung pag-asa eh. Nasa Gen Z.
1: Sana sunod-sunod
0: sa mga bagong
1: na.
0: Sibol ngayon na mga ano leaders, botante.
1: Sana tuloy-tuloy na po ito. No? At 9:51 sa ating program, sabi nga nung iba, pag dinastiya, eh sila-sila rin yun. Nagnanakaw, di ba? Sabi nga ni Tita Kat, talagang ang nagpapahirap sa sistema ng gobyerno ay dinastiya. Na yan. Dapat talagang ipatupad na yung ultimatum from court, hindi ba pwede yun? Yun yung nga yung sinasabi natin.
0: Alam mo, yung version sa Senado kasi, on a fourth degree. Mm. Yung sa Kongreso, on a second degree.
1: Mm.
0: Kaya, alayo eh. No? Dapat, hanggang sa ano yan eh, hanggang sa apat na, ano, na degree, di ba? Nung magkakamag-anak, dapat hindi sila mag-ano eh, magkakaroon.
1: Magsama-sama.
0: Ano.
1: Sabi nga, di ba?
0: So, yes.
1: If we talk about fourth degree, lolo, anak. Lolo, yung tatay, yung anak, apo. Yun eh, di ba? Ah, hindi, apo sa tuhod na.
0: Sasama pa yung biyanan, hipag, bayaw, pinsan, pamangkin.
1: Tapos yung iba eh, ang gagawin nila, kung hindi na pwede yung mga yun, maghahanap sila ng fall guy, yung taong na pwede nilang gamitin. Di ba? Yun yung magiging front, pero sila nagpapatakbo. Di ba?
0: Pero sila nagpapatakbo.
1: Oo, uso yun eh. Uso yung mga ganun eh. Di ba? So kagaya ng lagi natin sinasabi sa mga kababayan po natin, open your minds, your hearts, and of course, what's most important is nakikisama po tayo sa mga dialogo. Hindi lang tayo sumasanib doon sa nakikita natin na tayo'y magbebenepisyo. Diba? The benefit of one should be the benefit of all. Hindi yung the benefit of one, and it's the benefit doon lang sa gusto kong mabiyayaan. Nakita naman na po natin yan during the pandemic, diba? Kung sino yung mga malapit sa palayok, siya lang pong na bibiyayaan. Tingnan mo, pag sinabi nga nila, hindi, OFW yan. Huwag na natin bigyan dahil may kakanyahan naman siya. Eh. Diba? Ganun yung palabas. So, dapat yun, wala na ho yun. Hindi na dapat mangyari yun. Diba?
0: At saka dapat talaga, ano, mapalitan yung mga, ano, sa inyong local lang, yung na komunidad, sana mapalitan na po yung mga ano pamilya lang
1: ng papa. I agree.
0: Alam nyo, the best ano yan eh. Kasi doon, maano natin na yung marami hong gustong maglingkod at may kakanyahan na maglingkod. Di ba? Merong ano na gusto nilang mabago yung sistema.
1: At saka tingnan nyo na lang po, huwag na tayong lumayo ha. Doon lang sa bilyar ngayon, saksakan na nasa alanganing sitwasyon po ang buong dinastiya ng bilyar family. Dahil yung pagbibigay pala nila o yung hindi nila pagbibigay ng tamang numero sa valuation ng kanilang kumpanya. Imagine nyo, trillion.
0: Yung lang, paloloko na yun eh.
1: Trillion yung pinapalabas nila, eh yung pala, billion lang. Yung iba nga, ang estimate nila is 100 millions lang.
0: Kasi para ano eh, para
1: lumalabas
0: nila yan, yung presyo.
1: Correct. Pag tumataas yung valuation, parang ano yan eh, di ba? Yung binabayaran yung amilyar sa inyong property, base yun doon sa value ng inyong property. Eh yung ginawa pala di umano ng mga bilyar, eh itinaas nila yung value. Yun pala, hindi, yung pagtaas pala po ng value na yun ay hindi alinsunod doon sa valuation, doon sa lugar nila. Sa kanila,
0: tama, ha?
1: Oo, sa kanila, yun yung valuation na akala nila or gusto nilang itama para lamang sa kanilang benepisyo.
0: Monopoly nila yun.
1: Di ba?
0: Monopoly.
1: Di ngayon,
0: let's say yung 2,000 square meter na value lang doon sa ano, gagawin nila yun. 200 to 300,000 per square meter.
1: Imagine mo yun.
0: And alam ganun naman, sila katindi.
1: Alam naman natin na, alam mo, sometimes, pag sumobra ka na, darating ang panahon.

0: panahon, nahahabulin, hahabulin ka rin eh.
1: May karma naman lahat
0: so,
1: yan.
0: So, yan, di ba?
1: Di ba? Sabi nga ni Gail, oh, doon nga sa barangay namin, buong mag-anak, nakaupo sa District 6.
0: Buong ka mag-anak, oh. Ilang kaya yung nasa barangay niyan? Magmula na nga, nag-uumpisa yan, mula sa tanod eh.
1: Eh dito nga lang sa amin sa Antipolo eh. Yung mga Inaris, hindi mapalitan eh. Sa Bicol, yung mga Villafuerte. Di ba?
0: Unbelievable.
1: Yung mga Ortega.
0: Unbelievable. Marami pa yan.
1: Yung mga Sri.
0: Marami pa yan. Marami pa yan. Ay, uunti-untiin na yan sa mga darating pong panahon. Okay. Well, gaya na nabanggit po natin, tomorrow's a Friday. Meron tayong loving viewers tomorrow sa lahat na ating mga kasama. Naway sana doon sa mga nakikinig po sa atin. Itong Sabado, itong Linggo, 19 and 20, yung ating advanced screening ng Forbidden Island. Okay. So, marami tayong manonood niyan. No? It's a free showing ng Sabado at Linggo. And then, opening na po siya in theaters sa susunod na Sabado.
1: Ah, palabas na?
0: Oo, palabas na. Hindi, palabas na siya itong, ano, itong Saturday and Sunday. Libre yan, yung Saturday and Sunday.
1: Wow.
0: Courtesy yan ng Universal Pictures. And, of course, courtesy din yan ng DreamWorks, no? Tayo ang nabiyayaan na maging partner, na magbigay po ng free showing on Saturday and Sunday. Sa susunod na linggo, Sabado po siya, the 26th. Yan po ay holiday, no? Statutory holiday yan. Dahil, ano yan eh? Mid-autumn siya. So you can watch it at in Causeway Bay. Tickets are available starting tomorrow. Monday night? Ah, oh, okay. Monday night? Next Monday? Oh, next week. Mabibili nyo na po yung tickets Monday night. And tickets are available at the ticketing booth na mismo sa Causeway Bay. Or you can buy it online. No. Huwag niyo kalilimutan the people who share their voices, Liza Soberano, Lea Salonga, Dali De Leon, Jokoy, at marami pang iba. This is the first ever...
1: Big artist daw, ha? Karamihan, ha?
0: This is the biggest ever animation na ginawa in Philippine film history. DreamWorks, galing. Imagine mo, ang kumpanya ni Steven Spielberg ang gumawa nitong film na to. No? Sobrang pasasalamat. Sobrang pasasalamat. Tomorrow, huwag niyo kalilimutan, we have an additional, ano to, extra sa ating kayo, itong konsulado. Makakapanayan po natin yung bagong upo nating trade attaché. Bukas.
1: Wow.
0: Sa ating programa. Lovingly yours, Tita Carrie, tomorrow!
1: Yes! Bye, Hong Kong!
0: Love you.
1: Miss you.
0: Bye!